Naledi by Kagiso Fox Patsimo 2023. Naledi, I met her ko primary, lokwalo lwa bobedi. Re tsana ko extension 4, ko lesedi. A re gaisa rotlhe majitali di medi. Rotlhe re ne ri ipela ka ene Naledi. Ko mabaleng o ne a le lebelo Naledi. Le fa ba mmitsa ba bolotloa a le ready, a pasa dibuka gape a khona metshameko. A re gaisa rotlhe le fa go kwala diteko. E ne e le mmabontle wa tlhotlhwana Naledi. Le mo kopelong o ne a khatlana ledi fa go twe talente go ne go tewa ene re le ditsala tsa gagwe gape re le difene fa a le dingwaga tse di lesome le bobedi re dira lokwalo lwa bosupa ko lesedi a lofa sekolo kgapetsa gangwe le gabedi ra ipotsa gore na re go eng kana ledi go bueng ga gagwe o ne a apara jersey le fa go le letsatsi sithitho se ella metsi a sa tlhole a tshameka le rona jaaka pele go le motshega fa ka iketlo a tsenya mele fa re kwala lokwalo lwa bosupa ne a seo ra kwala ra fetsa Naledi a seo sekolo sa ntshofala sa tlhaela lesedi Naledi a itsholofetse a tlotswe ke kgwedi Naledi.